0: Kabilang ang ilang Australian sa daan-daang aktivista na pinalaya na ng Israeli authorities matapos ma-detain ngayong Linggo habang sakay ng Global Samud Flotilla. Umani ng batikos mula sa iba't ibang bansa ang naging pagtrato sa mga aktivista matapos lumabas ang video ng Israeli National Security Minister na kinukutya ang mga detainees habang nakaposas at nakaluhod. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipinag-utos na niyang agad ipadeport ang mga aktivista. Isa sa mga Australian detainees ang nagsabing pinagkaitan sila ng pagkain at tubig sa loob ng halos 80 oras sa kustodiya, ngunit aniyay hindi pa rin ito maihahambing sa dinaranas ng mga Palestinian sa Gaza.
1: If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
0: Samantala, naghahanda na ang Australia na magpadala ng dagdag na mga nurse sa Northern Territory upang tumulong sa pagtugon sa pinakamalalang outbreak ng diphtheria sa bansa sa loob ng mahigit 3 dekada. Mahigit 230 cases na ng impeksyon ang naitala ngayong taon. Karamihan ay sa Northern Territory, habang mayroon ding mga kaso sa Western Australia, South Australia at sa Queensland. Naglaan ang federal na pamahalaan ng 7.2 milyong pondo upang suportahan ang vaccination at treatment response kasama ang Aboriginal Community Controlled Health Sector. Ayon kay Dr. Zachary Byfield ng Australian College of Nursing, nagsimula na ang paghahanap ng karagdagang nurses na maaaring i-deploy sa mga apektadong lugar.
2: The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on a part-time contract being able to pick up additional hours. I suppose the next consideration there is that now that nurses and these healthcare workforces are coming in, what could they do to retain and attract so that we do have that longer-term plan.
0: Sa ibang balita naman, itinanggi ni Liberal Senator Jacinta Nampijinpa-Price na sumang-ayon siya sa mga pahayag na dapat bawasan ng Australia ang pagtanggap ng mga migrants mula India, China, Africa at Middle East. Lumabas ang usapin matapos siyang ma-interview sa isang podcast kung saan tinalakay ang migration at multiculturalism. Binatikos naman ni Multicultural Minister Anne Ali ang naging usapan sa podcast at sinabing hindi dapat questionin ang kontribusyon at lugar ng migrants sa Australia. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Senator Price na ang kanyang pagsang-ayon ay tumutukoy lamang sa dami ng impormasyong saklaw ng tanong at hindi sa anti-migrant sentiments. Samantala, nagbabala ang investment bank na Morgan Stanley na maaaring bumaba ng 5-10% ang presyo ng mga bahay sa Australia. Ayon sa mga analyst, ito na ang isa sa pinakamalaking housing price corrections sa nakalipas na 40 taon. Nagsimula ng bumagal ang pagtaas ng housing prices sa buong bansa, kabilang ang pagbaba sa Sydney at Melbourne, kasunod ng sunod-sunod na interest rate increases

ng Reserve Bank. Sinabi rin ng mga analyst na ang mga pagbabago sa negative gearing at capital gains tax concessions sa federal budget ay maaaring magdulot pa ng mas malaking pagbaba ng presyo ng mga bahay. Samantala, balita sa Pilipinas. Iniutos na ng Department of Justice ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, kaugnay ng International Criminal Court investigation sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Ito ay matapos tinanggihan ng Korte Suprema ng Pilipinas ang petisyon nitong pigilan ang kanyang arrest warrant. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na dapat humarap si De La Rosa sa ICC upang sagutin ang mga kasong crimes against humanity. Gayunman, tiniyak ng pamahalaan na mabibigyan si De La Rosa ng due process habang nagpapatuloy ang panawagan ng mga pamilya ng drug war victims para sa hustisya. Samantala, sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, ika-22 ng Mayo. Sa Perth, maaraw ngayon na nasa 19 degrees. Sa Adelaide naman ay magiging maulap na nasa 20 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Hobart naman ay kahalitulad na kondisyon na nasa 18 degrees Celsius. Sa Canberra, may morning frost at bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan at nasa 19 degrees Celsius. Samantala, sa Sydney, huhupa naman ang mga pag-ulan dito na nasa 21 degrees. Sa Newcastle, may mga konting showers na nasa 20 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap, 24 degrees. Sa Cairns, kahalintulad na kondisyon na nasa 27 degrees. At sa Darwin naman, ay maaraw na nasa 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan po si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.

0: Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes ng umaga, 22 ng Mayo. Happy Filipino-Australia Friendship Day sa lahat ng nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Australia. Samahan po ninyo ako, Marie Del Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga at maayong buntag. Maraming salamat, Vanessa Braga, sa paghatid ng mga balita.
1: Maayong buntag, Maridel. Magandang umaga sa'yo.
0: Ayan.
1: Kamusta?
0: Kamusta naman dyan sa New South Wales ngayong Biyernes ng umaga?
1: Okay naman dito, Maridel. Medyo may mga pag-ulan at malamig. Kamusta naman dyan sa Melbourne?
0: Ayan, dito sa Melbourne. Medyo makulimlim kanina at tabunan ng fog ang syudad pero parang sumisikat na ang araw. At syempre, marami ang masaya ngayon dahil Biyernes para sa marami, huling araw ng trabaho. Para naman sa ilan? Unang araw ng trabaho.
1: TGIF, Maridel.
0: Ayan. At syempre, ngayong araw na ito ay espesyal dahil 80 taon ng Philippine-Australia Friendship Day. Naku, 80 years old kung sa Pilipinas pa meron itong 100,000 pesos na regalo, hindi ba? Tama ba? 100,000 o 10,000? 10,000 lang yata.
1: Maridel, masaya naman ako kung 100,000, nagdagan ng isang zero.
0: Oh, mali, 10,000 yata.
1: 10,000.
0: Parang, oo, pag 80 years old, hindi ba may pa-birthday ang pamahalaan?
1: Oo, may pa-birthday. Marami na ngayong natatanggap na mga benefits, lalo na yung mga senior citizens doon sa atin sa Pilipinas.
0: Pero ngayon, pa-birthday ng Philippine-Australia Relations. At Vanessa, alam mo ba kung kailan nagsimula o kailan unang tumapak ang mga Pinoy dito sa Australia?
1: So Maridel, nagsimula ang diplomatic relations noong 1946.
0: Oo, 1946. Ito yung natayo ang kauna-unahang Consulate General sa Maynila.
1: Oo, at mahigpit pitong dekada na rin, Maridel, no, ang diplomatic ties ng Pilipinas at Australia. Pero higit pa sa gobyerno at politika ang relasyon ng dalawang bansa. Oo. Makikita ito sa milyon-milyong Pilipino na nag-aaral at nagtatrabaho at namumuhay dito

0: Australia. Ay, yeah. Kasi nasa top 5 na nga tayo, di ba, na maraming maraming numbers na dito o mga overseas-born Filipinos.
1: Oh, pero bago yan, noong mga bago pa ng unang digmaang daigdig, mga 1800s, nung nagpunta sa Australia ang Manila Men. Tinawag silang Manila Men kasi nang galing ng Manila. Pero hindi naman talaga sila galing ng Maynila lang. Iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero Manila Men ang naging bansag sa kanila. At sila'y nagtungo sa Broome at Thursday Island bilang mga pearl divers.
0: Pearl divers, oh. Ayun.
1: Yan, kung meron kayong mga perlas na binili dito sa Australia, isipin nyo ang mga kababayan natin na sila ang isa sa mga unang nanisid para dito.
0: Maridel, kakabili ko lang ng perlas noong kailan ba, January. Kasali ba to sa collection?
1: Kung binili mo ito dito sa Australia, malamang. Oh. Ayan, alalahanin mo sila.
0: Oh.
1: At dahil doon, eh, hindi na sila bumalik. Bumuo na sila ng sarili nilang pamilya na nanira sa Broome, sa WA, Thursday Island, at sa Darwin, sa Northern Territory. At nanungkulan din sila yung mga descendants nila sa Royal sa Australian Imperial Force. Ito yung puwersang panlakas ng Australia nung araw, nung una't ikalawang digmaang pandaigdig.
0: Mm-mm. So sa pitong dekada, Maridel, aside from yun nga sinabi mo, naging pearl divers sila nung pumunta dito, ang dami na ring mga maraming Pilipino na sa bawat industriya, sa healthcare, hospitality, engineering, education, at saka media. No, parang second home na rin talaga ng maraming Pilipino ang Australia. Oo. Mga nurse, aged care workers, mga chef gaya ko.
1: Oo.
0: Tradies, teachers, journalists, mga small business owners, at nakaka-proud naman yun.
1: Oo. Pero bumagal to yung pagpasok ng mga migrante nung nagkaroon ng White Australia Policy.
0: Yes.
1: Noong 50s. Pero inabolisa ito noong 1973. Meron tayong isang kababayan na nakaparem natin, si Ella Esguerra Bleach. Yung mag-anak niya nakapasok ng Australia noong panahon ng White Australia Policy. Kaya sabi nga niya, kwento niya, kung di ako nagkakamali sa alaala ko, ay kwento niya na noong panahong yun, mabibilang mo lang sa daliri mo ang mga taong may itim na buhok. At pero nung natapos ito ng 1973, dumagsa muli. At ang isa sa mga nagpadami ng kaalaman ng mga Australia tungkol sa mga Pilipino ay ang New Colombo Plan, kung saan pumasok ang mga scholar mula Pilipinas para mag-aral at magpakadalubhas sa mga piling universidad dito sa Australia.
0: Kaya nakikita natin, Maridel, no, ang dami na ring mga international students.
1: Mm-mm.
0: Na mga o mga Filipino international students dito sa Australia. Yun na nga, mga isa din sa sineselebrate sa Philippines and Australia Friendship Day, yung mga people-to-people relationship.
1: Oo.
0: Mga mixed Filipino-Australian families, community spirit, bayanihan abroad.
1: Ayan.
0: So sa huli, yung tunay na sukatan din ng friendship, no, ng dalawang bansa, hindi lang yung nasa diplomatic ties, kundi nasa connection.
1: Oo.
0: Din ng mga tao, mga pamilyang nabuo, oportunidad na nabuksan.
1: Oo.
0: At komunidad na patuloy na lumalakas.
1: At dahil nabanggit natin yung international students, isa sa malalaking bilang dito, no, alam mo ba ang kauna-unahang international student mula Pilipinas na scholars na gumraduate ng scholar ng Australian University ay si Dr. Junisha Rolla. Ayan.
0: Ito ba yung ano, Maridel? Ibig mo bang sabihin yung mga Australia Award Scholars, yung mga AAS?
1: Oo. Ang tawag sa kanila noon ay sa ilalim ng New Colombo Plan.
0: Yes.
1: So yun yung parang scholarship nung araw.
0: Mm-hmm.
1: At si Dr. Junisha Rolla nga, ang kauna-unahang Pilipinong scholar na nag-graduate sa Australian University, at siya ay nag-master's sa English sa University of Melbourne noong 1952 at nakapagtapos ng may honor.
0: Oh, ayun, diba? High distinction.
1: Oo, syempre, Pinoy eh.
0: Diba? Nakaka-proud, Maridel, na nagtathrive at ang dami na ding contribution. Mm-mm. Ng mga scholars dito.
1: Oo.
0: Sa Australia, tapos ina-apply nila yung mga natutunan nila sa.
1: Oo.
0: Pilipinas.
1: At hindi nasayang ang kanyang pag-aaral at pagkadalubhasa dahil siya ang kauna-unahang babaeng chancellor sa UP system.
0: Wow.
1: Siya ang kauna-unahang naging babaeng chancellor at siya ay nanilbihan at nanungkulan sa UP Visayas.
0: Hmm. Ayun, tatanungin na sana kita, Maridel. So saan na siya ngayon?
1: Retired na si Dr. Rola. Nung nakapanayam natin siya, may ilang taon nang nakalipas. Pinagdiwang niya ang kanyang ika-isang daang taon. So ayan. So retired na siya.
0: Mm-hmm.
1: At bunga din yan, marami ring mga pag-aaral na nagaganap dito sa loob ng Australia. Di lamang ng mga Pinoy, kundi ng mga Australian academics. Dahil nabuo ang sa ANU, Australian National University sa Canberra, ang ANU Philippines Institute. At nagkaroon din ang Philippine-Australia Studies Center sa La Trobe University at mayroon ding palitan ng mga o tinatawag na PhD partnership sa pagitan ng La Trobe University at Ateneo de Manila University.
0: Ayun.
1: So, lumalawak di lamang sa ugnayan at lakas paggawa na nakikita natin ng mga Pinoy dito sa Australia, kundi sa pag-aaral din sa pagitan ng mga institusyon sa Pilipinas at Australia.
0: Mm-hmm. And speaking of education sector, Maridel, syempre, hindi din makakalibutan yung migration sector naman.
1: Oo, ayan. At syempre, malalaman naman natin kung paano naman napalakas ang ugnayang pang-ekonomiya, strategiya at depensa nung na-elevate ito sa strategic partner nung bumisita si Pangulong Bongbong Marcos noong 2023. Ayan.
0: Di ba may anak siya dyan, Maridel, nag-aaral sa UMELB?
1: Hindi ko alam. May mga usap-usapang ganun, pero wala pang nagkukumpirma. Siguro para sa pang-seguridad na usapin, hindi ba?
0: Oo.
1: Kasi dito naman, hindi mo talaga makikilala ang mga tao kasi di ba wala namang mga bodyguard ang mga tao dito eh. Yung mga politiko, mga may katungkulan, di ba? So, maglalakad lang sila sa kalsada unless alam mo yung itsura niya.
0: Oh, pantay-pantay lang kasi lahat dito.
1: Ayan. So, pero bago mapasarap ang ating usapan, Vanessa, medyo kailangan natin magpaalam dahil kung humahaba na ang ating chikahan. Pero abangan namin ang mga ihatid mong ulat sa mga susunod na araw.
0: Maraming salamat, Maridel. Lastly, habang patuloy na lumalalim ang relasyon ng Pilipinas at Australia, mas lalong nagiging bahagi ang mga Pilipino ng multicultural story ng bansang ito. Salamat, Maridel. Hanggang sa muli.
1: Maraming salamat, Vanessa. At huwag po kayong alis. Matapos ng ilang mahalagang paalala, ang hinihintay nating ulat mula Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener juego perfecto con tu manada y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Mula Pilipinas, narito naman si Shirley Escalante para ihatid ang mga kaganapan sa loob at labas ng Senado.
5: Gumugulong na ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero wala pa ito sa mismong trial o paglilitis. Binigyan ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte ng hanggang sa unang araw ng Hunyo para sagutin ang Articles of Impeachment na isinampa ng Kamara. Sa plenaryo ng Senado, iniulat ni Senate President Alan Peter Cayetano na naisilbi na kay Duterte ang summons ng Senate Impeachment Court kung saan pinasasagot siya sa Articles of Impeachment sa loob ng 10 calendar days.
6: Since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
5: Pinadalhan din anya ng kopya ng summons ang prosecution team. Sa oras na sumagot si Duterte, bibigyan ng 5 araw ang prosecution para tumugon. Handa namang humarap ang House Prosecution Team at magpresenta ng mga ebidensya sa itinakdang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Duterte sa July 6. Una nang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na magsisimula sa July 6 ang impeachment trial. Sinabi ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, na bahagi ng House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang paghanda ng bawat miyembro ng Prosecution Panel kasama ang pag-aaral sa Articles of Impeachment. Asahan anya na ilalatag ang mga ebidensya na magpapatunay ng alegasyon laban sa pangalawang pangulo. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilin ang pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC habang dinidinig ang kanyang petisyon. Sa botong 9-5-1, tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi ni de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni de la Rosa sa korte na pigilan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument nang walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Sa gitna nito, nakaamba na ang gobyerno sa pag-aresto kay de la Rosa. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na mayroon ng leads o impormasyon ng mga kaukulang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng tinawag na fugitive from justice na si Senator Ronald de la Rosa. Inatasan ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa kaugnay ng pagiging co-perpetrator sa kasong may kinalaman sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Welcome naman ito sa Office of the Solicitor General na nagsabing walang nakitang basehan ng Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sa panig ng mga biktima ng drug war o complainants ng kaso laban kay Senator de la Rosa, wala nang legal na balakid para maipatupad ang arrest warrant. Sinabi ni Attorney Gilbert Andres, ICC-listed counsel and common legal representative of the victims. Umaasa ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na gawin kay de la Rosa ang katulad ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 27 ng Mayo, nakatakda ang unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan maaaring matalakay kung kailan masisimula ng paglilitis. Ayon naman sa legal expert na si Attorney Paolo Tamase, Associate Dean ng UP College of Law, dahil sa desisyon ng Supreme Court, maaari nang arestuhin ang mga otoridad si de la Rosa. Maaari na rin umanong isuko ng gobyerno si de la Rosa sa International Criminal Court o ICC. Samantala, sa gulo na nangyari sa Senado noong nakaraang linggo, iginiit ng mga otoridad na walang pag-atake na naganap sa Senado, taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na kaya lamang may tauhan ng NBI sa GSIS compound ay para magbigay ng seguridad sakaling magkagulo sa Senado. Bunsod na rin naman ito ng panawagan ni Senator Ronald de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng ICC laban sa kanya. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na lumabas sa kanilang ballistics test na lahat ng ipinaputok na baril ay mula sa loob ng Senado. Hawak na ng Department of Justice ang mga nakalap na ebidensya ng Philippine National Police, kabilang ang mga kuha ng CCTV para imbestigahan ang kanilang Special Panel of Prosecutors. Sa Senado, naiyak si Senator Pia Cayetano nang sabihin ni Senator Risa Hontiveros na parang walang nangyari matapos ang tensyonadong tagpo sa Senado noong May 13. Tumayo ang ilang kasapi ng minorya tulad din na Senator Erwin Tulfo, Raffy Tulfo at Risa Hontiveros para paimbestigahan ang nangyari.
7: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
5: Pero inalmahan ito ng emosyonal na si Cayetano.
8: Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff.
5: Nilapitan ni Senate President Pro Tempore Lauren Legarda si Cayetano at maging siya ay napaluha. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa senador na naiwan sa Senado noon.
7: I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
9: Thank you for
7: that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action.
5: Yan ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawang liderato ng Senado kaugnay ng insidente.
6: I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area. Just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang.
5: Yan ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipinanukala naman ni Senator Vicente Soto III na mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng senador hinggil sa nangyaring gulo sa Senado.
10: It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. With the chamber itself is affected, the institution is threatened.
5: Yan ang tinig ni Senator Vicente Soto III. Ngayong may bagong liderato ang Senado, nagbago na rin ang chairmanship ng maraming komite. Inihalal si Senator Pia Cayetano para pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee. Noong 2024, gumawa ng kasaysayan si Cayetano bilang kauna-unahang babae na nahirang na chairperson ng Blue Ribbon Committee ng bitawan ng nooy senator na si Francis Tolentino ang naturang posisyon. Nahirang naman si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Foreign Relations Committee, Senator Camille Villar bilang chairperson ng Environment Committee at Committee on Government Corporations and Public Enterprises, Senator Robin Padilla bilang chairman muli ng Committee on Constitutional Amendments at Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Sa

0: update sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa flood control scandal. Iniutos ng Office of the Ombudsman na sagutin ni Senator Francis Escudero ang lahat ng alegasyon na nag-uugnay sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natanggap na ng opisina ni Escudero ang kautusan. At hinihintay na ang tugon ng senador para umusad ang preliminary investigation. Kaugnay naman sa kaso ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nasa preliminary investigation ang kanyang money laundering case habang patuloy ang fact-finding investigation sa kanyang plunder case. Binasahan naman ang sakdal si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta kaugnay ng kinakaharap na kaso na robbery extortion dahil sa paghingi umano nito ng 300 million pesos kay dating House Speaker Romualdez kapalit ng hindi nila paglalabas ng content na mag-uugnay umano sa kongresista sa flood control anomalies. At ngayon ang 80th anibersaryo ng Philippines-Australia Diplomatic Relations. Nakiisa ang Philippine government, business at civil society partners sa pagdiriwang sa Manila ng 80th year of friendship. Ang celebrations, tinawag na hashtag Australia and the Philippines at hashtag Trusted Friends. Itinayo ang unang Consulate General ng Australia sa Manila noong May 22, 1946, ilang linggo bago ang independence ng Pilipinas noong World War II. At bahagi ng pagkakaibigang ito, ang tulong na ibinigay ng Australia sa TESDA, Technical Education and Skills Development Authority ng Pilipinas. Nagbigay ng pagsasanay ang Australia sa Adelaide, Australia sa mga opisyal ng TESDA sa pamamagitan ng pag-host sa training hinggil sa vocational education. Itinuro ang job-ready skills para sa mga TESDA trainees. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
7: Tinawag na isa sa mga pinakamasama sa mundo ang matinding konsentrasyon ng media ownership sa Australia. At dahil mas lumalaki na rin ang impluwensya ng mga malalaking tech company gaya ng Meta sa balitang nakikita natin, sinasabi ng mga eksperto na nagbabago nito ang paraan ng pagtatakbo ng lipunan. Magulo at magkakaugnay ang sistema ng media at kapangyarihan sa Australia, pero iilan lang ang maituturing na major groups. Kabilang sa malalaking media company ang Nine Entertainment, Southern Cross Austereo, Seven West Media at News Corp Australia. Sila ang mga may-ari ng iba't ibang news platform tulad ng The Australian, The Financial Review, Sky News, Nine News, The Sydney Morning Herald at The Age at marami pang iba. Sa nakalipas na 10 taon, naging pangunahing

0: da masana tsaro da kuma wakilan kasashen waje waɗanda suka tattauna domin neman hanyoyin inganta tsaro a yankin da ya shafe shekara fiye da 10 yana fama da har-haren mayaka masu dauke da makamai ga rahoton Raliya Zubairu
1: a cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamhuriyar Niger wacce ta shirya taron da ce taron wani bangare ne na aiwatar da taswirar kungiyar IAS na tsawon shekaru biyu da nufin inganta musayar kwarewa domin ba su damar fahimtar matsalolin tsaro da kungiyoyin da ke dauke da makamai suka haifar da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance su ta hanyar kwance musu damara da kuma yadda za a maida waɗanda suka yi saranda cikin al'umma Jama'ai sai la'akari da matakin da gwamnatin farar hula ta Jamhuriyar Niger ta dauka a shekarar 2019 wanda suka ce yayi tasiri sosai kuma yanzu haka yana jan hankalin kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali. Wakilai sun amince da buƙatar daidaita dabarun yaki da ta'addanci a tsakanin kasashen uku da tare da ƙarfafa haɗin gwiwa kan shirye-shiryen mika wuya da kuma mayar da su cikin al'umma. Kafofin yaɗa labaran yankin sun bayyana taron a matsayin wani yunkuri na mambobin kungiyar IAS da kasashen Mali da Burkina Faso da kuma Niger suka kafa domin neman hanyoyin magance matsalar tsaro bayan juyin mulkin da sojojin kasashen uku suka yi da kuma sabanin da suka samu da kungiyar ECOWAS ko SEDEAO. Haka kuma kasashe makwabta irin su Togo da suka halarci taron tare da wasu kasashen waje ya nuna buƙatar faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin kasashen IAS da sauran kasashe yammacin Afrika. Masana tsaro dai sun ce taron wata alama ce da ke nuni da cewa gwamnatocin sojojin waɗannan kasashe sun fara sauya tunani a hankali saboda tun bayan da suka karɓe iko sun fi baiwa ayyukan yaƙi fifiko.
0: To a gaida Raliya Zubairu. To idan muka koma Najeriya fadar shugaban kasar ta musunta wani labari da ta ce najabu ne da ke zargin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu na yunkurin yin tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska domin canza sunan kasar da kuma wato rusa dokar shari'ar musulunci. Ta ce labarin wanda aka wallafa ba tare da ambatar majiyarsa ba wani bangare ne na makarkashe wasu 'yan siyasa da idan su rufe a kokarinsu na haddasa kiyayya da janyo rikicin siyasa gabanin babban zaben 2027. Ta kira ga 'yan Najeriya da su watsi da labarin gaba ɗayansa saboda masu yaɗa labarin bogin dillalai ne na kawo hargitsi da tashin-tashina. A kan wannan batu na tuntuɓi Abdulaziz Abdulaziz mai magana da yawun fadar shugaban na Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
2: Mun ga labarin ƙarya yana yawo ana nuna kamar kuma wani labari ne mai tushe ko mai hujja akan cewa wai shi shugaban ƙasa zai kawo wasu sauye-sauye waɗanda suka haɗa da hannun shari'ar musulunci da ake gudanarwa a wasu jihohi na arewacin Najeriya da kuma canzawa ma ƙasar suna da dai wasu ƙarerayi irin waɗannan wanda kuma wannan magana ba haka take ba ko kaɗan shi yasa muka fitar wannan sanarwa domin ƙaryata wannan labari mara hujja wanda kawai dama an shirya shi ne domin kawo cece-kuce mara kyau tare da kogama shi shugaban ƙasa kashin kaji.
0: To kamar suwa kuke zargi da kirkira da kuma yaɗa wannan labari?
2: To kasan dai yanzu lokacin siyasa ne. To ƴan adawa babu abin da ba za su iya ba. Ba za mu iya cewa ga wani shi yayi ba tunda kuma suwa da wannan manaƙisar sun yi a ɓoye. To amma dai aiki ne na waɗanda suke za a iya cewa makiya ko ƴan adawa waɗanda suna ƙoƙarin su ɓata sunan gwamnati da kuma shi mai girma shugaban ƙasa.
0: To da alama dai wannan labari ya dan shafi tsawon lokaci yana yawo a internet. Me yasa sai yanzu ne fadar shugaban Najeriya ke ƙaryatawa?
2: Eh to kasan wani lokacin haka ne irin labarin ƙarya wato fake news yake. Sai kaga kamar ya mutu ko ya bata sai ya sake dawowa sai an kwana biyu sai a sake dawo da shi. To kasancewar a da an ga cewa kamar abu ne da mutane ba za ma su dauke shi wani abin mai da hankali akai ba. Shi yasa ba a ce komai wasu sai yanzu da aka kamar abin ya ƙara bayyana a wani bangare na shafukan sada zumunta din da kuma internet.
0: To wasu suna ganin cewa labarin ya samo asali ne kaman tun lokacin da turka-turkan ta taso lokacin da Amurka ta yi zargin ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi a Najeriya daga baya kuma aka ga gwamnati da jami'anku suna ta yunkurin kore wannan ikidari. To baka ji ko wajen wannan yunkuri ne na wanke sunan Najeriya ina Amurka waɗannan maganganu suka taso?
2: A wannan maganganun ba a taɓa yin sowa domin abu ne wanda mara yiwuwa wani lokacin wato akwai kirin maganar Hausa da ake cewa in mafaɗin magana wawa ne majiyinta bai kamata ya zama shi ma haka ɗin ba. In ka duba akwai abin da wato ba zai yi shugaban ƙasa ya zauna ya yi ba shi kaɗai ko kuma ya zauna ya rubuta ko ya shiga ɗaki ya sanar. Dole abubuwa ne

0: waɗanda suna cikin dokoki da tsarin mulkin Najeriya wanda mutum ɗaya ko da ku shine shugaban ƙasa ba zai iya canza su ba.
1: Akwai amma waɗanda za su iya alaƙanta zargin na cewa shugaba Tinubu yana ƙoƙari ne ya yi haka saboda ya kawo tsarin federaliyya na gaskiya, saboda yadda wasu ke cewa gwamnatinsa tana kawo manufofi da ayyuka, ana zargin cewa yana ƙarfafa ko kuma fifita wato jihar Lagos da kuma naɗe-naɗen da yake gani kaman ya karkata zuwa wata ƙabila.
0: Ai, federaliyya ta gaskiya ita ce abin da ake aiwatarwa yanzu. Wato, kowane ɗan ƙasa, kowane ɓangare na ƙasa an ba shi damar ci gaba, kowane ɗan ƙasa kuma an ba shi ikon ya yi addininsa, ya yi gudanar da abubuwan da ba su saɓa wa doka da ƙoda ba, ko kuma ba su saɓa wa tsarin mulkin Najeriya ba. Wannan kuma shi ne manufar da shi mai girma shugaban ƙasa yake a kai, kuma ba wani abin da zai canza haka.
1: Abdulaziz kenan mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya. To, a wannan makon ne dai aka yi bikin ranar ƙudan zuma ta duniya domin faɗakar da jama'a game da muhimmancinsu da barazanar da suke fuskanta da kuma irin gudunmuwar da zuma ke bayarwa wajen samun ci gaba mai ɗorewa. Duk da yake an yi bikin ne a ranar shekarun jiya Laraba, ƙungiyar masu samar da zuma ta Najeriya ta shirya gudanar da wani taron ƙoli na matasa ta wato kan harkar ta zuma a yau a birnin Abuja a wani ɓangare na zagayowar ranar. Malam Ya'u Sarkin Baƙi shine mataimakin shugaban ƙungiyar, kuma ya yi fara ne da yawa Haruna Shehu Tangaza bayani game da mahimmancin ranar.
2: Akwai wani ban Allah da ke kira Anthony Johnson, mutumin ƙasar Australia. Shi ya fara bikin ranar zuma ta duniya a shekarar 1734, bayan ya yi wannan sai ƙasar Slovenia ta mai shi biki na duk shekara. A shekara ta 2018, hukumar abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke shi a matsayin 20 ga kowane watan Mayu a matsayin ranar bikin ƙudan zuma ta duniya, domin a yi bita a kan matsaloli da kuma nasarori da kuma aka samu tare da halin da su ƙudan zuma suke ciki da gurɓacewar da muhalli ke musu.
3: To, menene bikin na bana ya mai da hankali a kai?
2: An tattauna akan matsaloli da kuma nasarorin da ƙudan zuma ke samu tare da ƙalubalen da ake fuskanta na duniya gaba ɗaya, ta hanyar sarin itace, feshin maganin kwari da kuma ƙunar daji.
3: Menene nasarorin, menene matsalolin?
2: Nasarori, a bincike ya gano cewa abubuwa guda 7 da zuma ke fitowa da su suna da daraja sosai fiye ma da ruwan zuma, wanda rashin faɗa ilimin ya sa manomanmu na gargajiya hankalin su bai kawo rin ba kuma ba su da ilimi akan wannan.
3: Kamar waɗannan abubuwa?
2: Akwai zufan zuma, wanda in ta ci abinci kakan ga zuma wurin masu lemu masu ayaba kafin ta shiga wurin gidanta za ta goge wannan zufan nata. To, shi wannan zufan shi ake kira propolis. Shi wannan propolis din ana auna shi da ake auna zinari a biyaka, haka aka auna shi a biyaka a kasuwar zuma ta duniya. Akwai ita saƙar zuma da ake gyarawa, ana fitocin ta daga musamman jihohin arewa zuwa ƙasashen Turai, wanda ana amfani da ita wurin magunguna da maka. Sannan akwai danƙon zuma, akwai gabdo wanda ake cewa royal jelly, ga abubuwan nan dama da wanda sun fi mayarwar zuma daraja, amma saboda an bar ilimin danƙule ba buɗe shi ba, mutane ba su san akan wannan.
3: To, yanzu a wannan ranar ta bana ko wannan bikin na bana computer da waɗannan batutuwan a fili kenan?
2: Eh, duk mun tura su, kuma yanzu haka mun ba gwamnati ta ɓangaren ma'aikatar kiwo ta tarayya da kuma buƙatun da akwai na faɗa ilimin da kuma arzikin da yake nan, in za a mai da hankali da zuma za ta ɗauki ƙasar nan ba sai an dawo ga computer ba.
3: To, ɓangaren ƙalubale fa
2: akwai wannan feshin maganin ƙwari da ake ba don zuma ake fesa ba amma sai kashe ƙudan zuma. Akwai ƙunar daji musamman a arewacin da kudancin ƙasar nan wurin neman gawayi, so wannan hayaƙin na tada zuma ita kanta. Akwai sarar itatuwa, duk wanda sarar ice ba ta tunanin shi ko wani a madadin shi, kuma icen nan shi ne abincinta. Sannan akwai gurɓacewar muhalli, wanda duk dai an kasa ɗauka mataki akan waɗannan, ba abu ne da manoman zuma za su yi ba sai gwamnati ta shigo ciki.
3: To, gashi a nan Najeriya kun shirya wani taron ƙoli da kuka kira na matasa akan harkar zuma, menene maƙasudin wannan?
2: Babban maƙasudin shi ne in ka diba kusan manoman zuman masu ɗaba zuma a ƙasashen masu tasowa da inda aka fito da tijeni, su abubuwa suka gada na laya da karhu da wasu abubuwa nasu na gida, wanda ko ɗayansu ba su koya ma wannan, sannan kuma suna mutuwa. Masu tasowa ba su ilimi akan wannan, amma sai muka ga cewa kimiyyar zuma wani ilimi ne, an ka duk wani abu an canza shi zuwa kimiyyar zuma na zamani. Yanzu kuma saƙar zuma muna ci kamar cin gan mu zubar da ita, amma za a iya sarrafa ta zuwa man shafawa, sabulun wanka, kendir, kuma kendir ya baka haske, na biyu ya kashe maka ƙwari, na uku kuma haƙe shi maganin asma. So, akwai ilimi mai yawa wanda an buɗe shi za a ci amfani shi sosai.
1: Malam Ya'u Sarkin Baƙi kenan, mataimakin shugaban ƙungiyar masu samar da zuma ta Najeriya. To, yanzu kuma ga Awal Ahmad Janyo da labaran wasanni a taƙaice.

0: To madalla da fatan za a yi mana ahon 20 da aka ji. To yayin da ya rage kwanaki a gudanar da bikin babban sallar layya a fadin duniya a Najeriya da Niger da wasu yankuna na Afrika. Al'ummar musulmi a fadin kasashen sun fara kokawa kan tashin farashin dabbobin layya. Masu niyyar yin layya a sassan kasar da yana cewa farashin ya masu tsada amma a gefe guda dillalan dabbobi na cewa yanayin kasuwa ne janyo tsadar. To domin tattauna akan wannan batu mun gayyaci baki kamar haka. A nan ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu muna tare da Alhaji Nafi'u Abdullahi mai raguna nyanya. Kai tsaye kuma ta waya muna tare da Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Northwest dake Kano. Akwai Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar Fulani ta kulan Allah. To barka da zuwa.
1: Barka ka ji aiki.
0: To madalla. To idan muka soma da kai da muke tare da kai a nan a ɗakin watsa shirye-shirye me zaka ce dangane da halin da ake ciki na farashin raguna?
1: To alhamdulillah halin da ake ciki na farashin raguna ba abin da za mu ce sai godiya. Kowane abu dama yana tafiya daidai da lokaci, kuma yawanci maganan farashi da ake magana to ana yi amma ba kamar yadda ake kururuta shi ba.
0: Kana nufin ana zuzutawa kenan farashin ko me?
1: Yawwa.
0: Me yasa ka ce haka?
1: Abin da yasa na ce haka, wani lokaci zaka duka jin maganganun haka a social media da kuma cikin anguwanni wajajen jama'a inda suke shira, to sai ka ji ana cewa farashin rago na je ko kuma na ji an ce yanzu ya kai kaza. To amma inda zaka tashi ka je kasuwan da kanka, ka je ka duba ragon ka taya ko kuma ka tambaye kudin sa ka ji, sai ka ji kudin bai kai yanda kake ji ana fada ba. To mafi akasarin lokuta mu kan mun kan dan ji wannan sai muna shan mamaki mai mutane basu zo kasuwa ba amma suna yanke hukunci.
0: To kamar farashin idan ka na bana da kamar da shekara da ta gabata, ya zaka iya kwatanta mana?
1: Wato babbancin kadan ne, dan in ka duba da bana da shekarar da ta gabata bambanci baya wuce irin a ce a sami kaman 20,000 yayi tsanani a ce 30. To haka za a ce bambancin kadan ne kawai.
0: Yanzu kamar ku a wurin ku in za ku sayar da kosasshen rago yana kaiwa nawa?
1: In za a sayar da kosasshen rago ana iya samun shi matsakaici kosasshe kuma za a iya samun shi 300-350.
0: To yanzu kai 300-350 ga talakan Najeriya ai yayi tsada.
1: To ai duba da sha'anin rayuwar ne yanda ta riga ta canja. In kika duba ba za a dauka abun gaba daya ka cokan a dora akan rago.
0: Ni fa da kake maganan cewa farashin ba kamar yadda mutane suke zuzutawa ba, da nan ka tambaye na yi tunanin zaka ce min ko 80,000 ko 70,000. Mana to ai zaka duba shi talakan Najeriya ma'aikaci ma nawa ne albashi mafi kankanta da yake dauka, a ce mai rago 300-350 ba kananan kuɗaɗe ba ne.
1: Haka ne, amma in kika duba ai wato tsananin abun ba iya rago ba ne kadai.
0: Duka dabbobi ne ai ko?
1: Duka dabbobi ne da kuma sha'anin rayuwar baki.
0: Amma ko me kake gani yake janyo tsadar dabbobi musamman ma a irin wannan lokacin aka zo lokacin sallah?
1: To gaskiya abun da yake kawo tsadar dabbobi musamman a wannan lokaci, kin ga matsalan tsaron nan ya ba da gudunmawa sosai. Saboda wuraren da ake zuwa a ci kasuwanni a samu su da sauki kuma suna nan a wadace, to yanzu babu su ko kuma ba a samun shiga wuraren. Sannan kuma sace-sacen dabbobin ya takaita, ya hana mutane su yi kiwo yanda ya kamata. Kamar da babu annan ana kiwatawa kuma a lokaci yayi a fito da su kasuwa a samu kuma a shiga kasuwanni ta ko ina a siya waita, to ana samun
0: sauki.
1: To amma duk abin da aka ce an samu karanci ko kuma an samu wani al'amari da ya kawo cikas wajen gudanar da shi yanda ya dace, to dole za a sami wata 'yar damuwa a kai kaɗan.
0: Yanzu kana nufin dai matsalar

0: riba zuwa 150,000 wajen ciyar da su a tsawon shekara daya. Wannan shi ma ya taimaka wajen yin tsadar waɗannan dabbobi da muke amfani da su, musamman kuma duba da yanzu akwai kuma bukata da ta taso cewa sallah ce ta gabato, mutane suna da bukatar wannan dabbobin, wanda ita kanta bukata kadai da muke kira demand tana iya janyo a samu tashin goron zabi na farashi.
1: Dukta waɗannan abubuwan da ka lissafo
0: tsari, shi yasa zaki ga akalla yanzu rago da ake cewa misali madaidaici ba matsakaici ba, akalla 200,000 zuwa 350,000
1: a nan Kano kenan.
0: Kana son matsakaici akalla 350,000 zuwa kimanin
1: 250,000.
0: Idan ko kato babba ne da za a gani a fada, ina fara ne da kimanin naira 700,000 abin da ya sama.
1: Dakta yana ji na?
0: Da ciyar da su da ake, yana da alaka da sufurin su da ake, yana da alaka da karanci da suke.
1: Dakta kana ji na? Kana ji na? Hello. Yawa kana ji na, kana tare da mu? Na ce misali Nijar mai makwabtaka da Najeriya ta dau matakin cewa kada a fitar da raguna saboda ƴan ƙasa su samu sauki. A Najeriya me ya kamata a ce ita kamar gwamnatoci na yi saboda su ma irin wannan lokaci ƴan ƙasar su riga samun rangwami musamman ma ma'aikata da sauran masu ƙaramin ƙarfi?
0: To abin da ya kamata a ce gwamnatoci sai a fara mai da hankali ga kiwo din, ya zama an inganta tunda yanzu har ana da ma'aikata ta gwamnati da ake kira ministry, wanda kawai akan harkar kiwo ne har da minista ma. To ya kamata a karfafi wannan harka na kiwo, sannan kuma idan abin da muke samarwa din ba zai wadata ba, dole kuma gwamnati ta bada dama a dinka shigo da su daga wasu sassa. Kuma yanzu idan muka duba shigo da su ma da ake daga Chad da Kamaru, bayan tsadar sufuri akwai kuma karewar darajar naira, kuma idan za a siyo su dole sai an canji kuɗi na da ake kira franc na su Kamaru. To wannan ma shi kanshi misalin kuɗi tana ƙara mana tsadar wannan dabbobi da ake kawo cikin Najeriya.
1: To dakta, yanzu kamar a wannan yanayi da ake ciki, ana ganin duk da waɗannan matsaloli da kuma shawarwari da ake yawaita bayarwa, su ma kamar ƴan kasuwa indai aka ce an zo gaba haka batu ne na sallah, kamar tsadan da suke, kamar kuɗaɗen da suke, suna ɗan tsawala kuɗaɗe zargin da ake kenan, inda ake ganin su ma akwai abin da za su iya saura kowane ɓangare a samu sauƙi, ka yarda da haka?
0: To idan mutum zai iya faɗin haka, amma ni abin da nake gani shi ne idan aƙalla kiwon rago ɗaya da za ka kiwata ya kai misali matsakaici ba babbacan ba a shekara, za ka kashe kimanin 200,000 zuwa 250,000 wajen ciyar da shi, banda wahalar da kake yi, wanda idan har ce kai ma kullum a ce kuɗin wahalar ka naira 200,000 ko 300,000, sai yake gaba kuɗin ragon nan ya haura naira 200,000 kai kanka a wajenka. Saboda haka sai idan mutum zai irin wannan lissafin, za ka ga cewa ma ba wai tsadar, ba wai mutsu masu sai da dabbobin ba ne suka samar da tsadar. A hakan ma wani idan ya tsida kusan kamar ya mai da kuɗin shi ne ko kamar ya yi adashi ne, ba wai riba ba ce ba.
1: To Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, zan sake dawa gare ka, bari ni je wurin Khalil Muhammad Bello, shugaban ƙungiyar Fulani ta Kulan Allah. Barka da shigowa cikin wannan shiri.
2: Yawa, ina godiya.
1: To kamar daga ɓangaren ku me za ku ce dangane da yanayin da farashin dabbobi musamman a wannan lokaci da ake shirin sallah?
2: To ba abin da za mu ce illa mu nuna damuwa da baƙin ciki da takaici da abin da ƙasar mu ko kuma talakawan ƙasar mu suka rufe kansu a ciki. Wato duk ko tambaya ne nawa kai a Najeriya, amsar da iri ɗaya ce. Duk wata amsar ba ta wuce a ce maka rago da ya kai layya ya tashi daga 200,000 abin 3-4 haka har zuwa miliyan ɗaya da wani abu. Ko a Fotiskum an sai da ɗaya miliyan ɗaya da 200,000, da zuwa Abuja akwai mai faɗa min mahadiyya dai akwai ragon miliyan ɗaya da 800,000. To mu koma baya, idan muka dubi layya a da, za ka ga mata za su yi, mai gida zai yi, na mata a rataye a kofar ɗakunansu, na mai gida a rataye, wani ma biyu wani ma uku zai yanka. To yau mata ka an daɗe da shafe su, maganar maza ake, mazan ma sai masu ido da kwalli ko kuma a yi karo-karo da maza da maza da matan a yi.
1: Kana nufin magidantan ba sa iya yi wa matan salayya kenan?
2: To su ma ba su yi wa kan, ai da matan da ƙoƙari da abin da suka tsururta suke yi, ba sai namiji ya yi musu ba ya daɗe. Kowace mace au tana kiwon abin layyarta, au kuma abin da take samu da

0: kulla ta dai ya dan siyan bai fi karfinta ba. Namiji kuma zai yi wa kansa ɗaya biyu uku ko abin da ma fi haka, kowacce tana da abin da idan ana ga rashin yin ma kamar gazawa ne. To amma yanzu abin ya shaddada ya kai ba a ma batun mata ka an daɗe da shafe babinsu. Gara ma ma'aikata su sukan tallafa wa mijin don kar a ji kunya a yi karo-karo a ce an samu rago an yanka din dai saboda yara. Galibi ma sukan ba don addinin ba don a fita kunyar mutane. To idan muka koma yanzu kuma muka duba. Matuƙar rago ya wuce 30,000 abin da ya samu, ai ya yi tsada. Mutane ba sai a ce maka 100,000. Shin ma'aikatan ƙasar nan mutum nawa ne waɗanda ma suke samun albashi, mutum nawa ne za su iya bugar ƙirjinsu su sai abin 100,000? 100,000 fa ba naira 100 ba ne. Abin yana ba mu mamaki. Ƙaramin albashi ma bai kai 100,000 nan ba. Kuma mutum in dai ba so ake kai layyar shiga ɗaka kai kuka ba, ta yaya mutum zai sai abin da ya wuce 100,000 albashi alhali albashinsa ƙasa da 100,000 ne ko sama kaɗan? To mu koma abin da ya ja wannan a takaice. Babu abin da ya jawo ya sa muke takaici illa takaci da cakule ce ɓangaro da aka yi da harkar kiwo kafin ka zo sace su ko kauran da suke, sai ka fara duba babban babi. Dabbobin nan mun sha faɗin cewa ba ruwansu ake daga sama ba, kuma duk shaharar duniyan nan da cigabar kimiyya babu ƙasar da take ƙera dabbobi. A ce waɗannan na kimiyya ne da aka samu, babu. To kuma kowane abu sai ka tattale shi ka same shi. Yanzu ma noma ba noma suke ba da kakasi girbi ba, mai ba sai an hago shi an sha wahala ake sai. To don mai dabbobin nan da masu kiwon dabbobin galibi gwamnoni kalilan ne suke kula da su. Hatta yanzu ɗauki misali gwamnatin tarayya da ta kafa da ita ce ma muka fi tafawa don ita ta fi kula da makiyayan Najeriya zuwa yanzu. Tunda aka yi Najeriya nan duk da yawan dabbobin, don a da dabbobi sun fi mutane yawa, amma yanzu mutanen sun fi dabbobin yawa nesa ba kusa ba. To wannan gwamnati ita ta yi mana kwamitin zamanantar da kiwo wanda shugaban ƙasa da kansa shine shugaban Professor Muhammad Jinka shine mataimakinsa, ga kuma ma'aikatar kiwon dabbobi. Amma kuma duka kusan digi bagiro ne babu.
1: Malam Kalilu Muhammad Bello, kana ji na? Akwai tsari da mutane suke a baya, za ka ga mutum ko shekara ɗaya ko wata shida ko watanni kafin sallah ya tanadi abin layya ya kiwata. Yanzu me kake gani ya sa wannan tsarin ya sauya?
0: To ai an ce wai menene, ai sai ka koshi da ruwa kake ajiye na gobe ko? Ai yanzu mutane kici akwai kalmar bare bari wata unguwa akwai ta wani gari wanda raki layya cikin ina zan sa kaina. Ai yanzu kusan al'umma galibi sun shiga wannan kalma ta bare bari da raki layya cikin, yayin da mutum abin da zai ci ma ba batun nama ba, tsaba ma da zai haɗiya kamar tsuntsu da kiri yake samu, ina zai samu wani abu ya rage? In ka ce za ka yi kiwo, kai ma ba ka ƙoshi ba za ka kiwata wani abu? Babu dabbar da za ka kiwata fata ci ƙasa da 100,000 a kullum. Wadda 100,000 kai ma kana neman ta auka sai ruwa, auka sai gawayi, auka sai abin da za ka ci, ko da tsaba haka masara. So babu ne, babu ce. Mutane suna cikin duniyar babu, galibi al'umma wallahi za ki ga ba mutum kamar bushiya a tattashi saboda tsaba tunani da fargaba babu abin da za a.
1: Yanzu kana maganan cewa idan za a siya rago yana kai ƙoshashe mai kyau yana kai miliyan ɗaya a wasu wurare miliyan ɗaya, to in aka zo kan batun safa ya farashinsu?
0: Na'am.
1: Ya farashinsa, na ce kana maganar raguna yadda suka yi tsada haka na kiran miliyoyi, to su kuma safin aka taɓo su ya farashin nasi?
0: To sa'in ma binciken da na ya nuna min da an dai sayar da na miliyan 200,200 dai shi a fatiskum shi ne iya ƙololuwar da na ji. Shi fa ragon nan da zai kai miliyan 1,800 kiwo ne na shekaru fa biyu uku ba, ba wai kiwo ne na shekara ɗaya ba. Abu ne da akan turke shi a yi ta kiwonsa ya yi shekaru, wanda ba kowa ba ne zai iya wannan ɗin sai ƙoshashe, sannan kuma akwai haɗarin asati. Idan muka dunkule amsar tsadan nan tasu fa gaba ɗaya rashin dabbobin ne. Gwamnatoci ya kamata su mai da hankali, ko da yake ba ita
1: ba. Bari zan sake dawowa gare ka. Bari in zo wurin Alhaji Nafi da muke tare da shi a nan mai sai da raguna. Ka ji abin da Khalil Muhammad Bello na kullum Allah yake cewa. Kai ma ka yarda da cewa yanzu kiwo baya yiwuwa?
2: Wannan gaskiya ne, ai dama
1: masu kiwon gidan nan
2: kwarai. Ai baki manta ba magana da muka yi da farko, kusan wannan tana ciki.

0: kuma ba wani abu ya haifar da hakan ba, ya sai irin kamar matsalan sace-sacen nan. Don in bukimanta ba, a wurare da dama musamman ta wajajen Katsina a 'yan lokutan baya, a shiga gida ire-iren wannan kiwon, a kwance a kora, wani ma da kanka za ka kwance ka kora musu su ci gaba da dashi. To ire-iren wannan duta ba da gudunmuwa haka. Kuma sannan kamar yanda shi ma ya faɗa, sai mutum ya ƙoshi zai iya ajiye wani abu har ya kiwata dabba, saboda ita ma da kike ganinta abinci take ci, kuma abincinta yana kusan na da muna mutane, saboda a cikin na mutane ake furtar da nata. To a duk lokacin da na mutane ya yi tsada, natan ita ma haka ne. Kuma a yanzu haka din ma natan yana hauhawa. To yanzu ta cikin ka za ka yi ko ta kiwon dabba, to kin ga dole a ce wannan ma din ya ba da gudunmawa.
1: To yanzu kamar a kasuwanninku kuna samun mutane da ke zuwa sosai suna siyan dabbobin, ko kuma har yanzu ba ku ga irin fitowar mutane kamar yadda kuka yi tsammani ba?
0: Eh, gaskiya ne, har yanzu ba mu ga fitowar mutane kamar yadda muka yi tsammani ba. Fitowar mutane a yanzu ya ragu ba kamar yadda aka saba fitowa a baya ba. Wannan gaskiya ne.
1: A baya kamar zuwa yanzu ana iya cewa kai misali da kake sai da raguna kana iya kusa sai da kashi 50 zuwa 60, wanda a yanzu kaga akwai babbanci sosai, babu mamakin har yanzu baka samu wani kaso mai yawa na cikin dabbobinka da ka saida ba.
0: Eh, wannan gaskiya ne, haka ne kwarai da gaske. Har yanzu ban samu wani kaso mai yawa kamar yanda aka saba yi din a baya ba. Wannan haka yake kwarai da gaske.
1: Kuma idan akai sauki za a faɗi.
0: Eh, wannan haka yake tabbas, zuwa aka ce an yi sauki to an faɗi.
1: To bari mu je wajen Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, muna tare da shi ta waya shi ma. Dr. Kaji, abubuwan da muka tattauna kuma kaji abin da Khalil Muhammad Bello na kulan Allah ke cewa, kai ma ka yadda da ra'ayinsa kan batun dabbobin nan wanda yake kiwo ma yanzu gagara yake, ko da ɗaiɗaiku mutane ma ba sa iya yi ma a cikin gidajensu?
2: Gaskiya ne, kiwon yanzu ya yi tsada. Indiya wanda za ka kirki na ka kiwata ba kowa ba ne yake yawa, in ba wanda ya saba ba, kuma ya san dabarun shi, sannan kuma ya maida abin kamar tanadi ne, ba wai ya maida shi kamar harkar kasuwanci ba, a wani tanadi ne yake na tara kuɗin shi, yanda idan ya saida zai karɓi kuɗin shi a dunkule.
1: To kamar wani zaɓi ke ne rage wa mutane a yanzu, tun daga halin da ake ciki, kuma layyan nan kusan abu ne da indai kana da hali ya wajabta a kanka.
2: To kamar yadda ya jawabi a yanzu cewa kamar mutane ba sa zuwa kasuwanni yin siyayya, ina ga yanzu kasancewar da yawa gwamnatoci da su albashi ba da kamfanunnuka, daga nan zuwa Litinin akwai yiwuwar a yi albashi. To idan aka yi albashi, kasancewar kuma ƙarfin albashi na mutanen Najeriya, idan ka lissafa sai ka ga kalilan ne za su iya siyar rago daga albashinsu. To la'alla za su iya samun ciniki na ɓangaren shanu, ma'aikata za su iya rinƙa haɗa wasu kuɗaɗen da aka saba na haɗaka, a rinƙa siyan kamar shanu ana yankawa, amma siyar raguna zai yi matuƙar yin wahala. Sai dai kuma akwai yiwuwar 'yan siyasa a Najeriya, tunda mun sai da siyasa mu take, za su iya bujurowa su siya su ma kuma domin su raba.
1: Eh, akwai wannan tsari ka wanda 'yan siyasa ko manyan mutane haka za ka ga suna siyan ragunan suna rarrabawa? Ban sani ba kai da kake sa ido kan yadda lamuran ke tafiya, yanzu ka fara gan alamun irin haka?
2: Akwai alamun, na ga kamar akwai foundations misali, kamar a ce irin cibiyoyi na taimakawa al'umma, su tuni na fara ganin suna siya. Ina mai tabbatar miki kuma akwai yiwuwar manyan mutane da 'yan siyasa za su iya siyan ragunan, amma dai ɗaiɗaikun al'umma musamman ma'aikata mafi yawansu sai dai su yi haɗaka su rinƙa siyan shanu ko raƙuma suna yankawa.
1: To madalla, Malam Nafi Abdullahi mai raguna, shin ka samu wani kwastama wanda ya zo ce maka misali ka ajiye mai raguna 50 ko 100 ɗan siyasa, babu mamakin zai rabawa marasa ƙarfi su ma su samu su ma su yi layya?
0: Ban samu ba gaskiya.
1: Da haka da sauran aiki kenan.
0: Lallai dai kan.
1: To ma saurare, kuna sauraron shirin Ra'ayi Rigani kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC, inda wannan rana muke tattauna shirye-shiryen

0: Di nuovo da Andrea Pagani e da tutta la redazione di SBS Italian, un buon fine settimana, buona giornata, state bene, l'importante è stare bene, state con tutte le persone a cui volete bene, date baci, abbracci a tutti e noi ci risentiamo come sempre domani mattina alle 8. Ciao di nuovo.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio.
2: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radio.
3: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Sabado sa SBS Filipino! Maraming nagsasabi na kapag naging nanay ka na, kailangang isang tabi muna ang sarili.